omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: ma lo sugbon ani di agbara olohun ani di agbara olohun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje ore godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye be oku omo lo bi kilo go pastor be yesa nto ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi segi egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olohun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olohun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awon samo gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro leti odo won aha eh ki lo de te fi duro te won oke eh yesu na yi ehe eh hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo le be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa matthew 28 verse 1 and 2 eh eh
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Benny. Aha. Eh. Eh. Latoru. Oyo kutako na lenona. Ojo kole. Eh. Aha. Won wariri. Oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbi a ki ise eniyan lasan e je a gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kookan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe beere fun gbogbo awon ti a kora awon jo bi judas bi nkankan Duro na lo ma gugu e. Ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo, ibi to gbe ma gbadua. O je won omo. Bi be ba fe mu e je nsaaju yin, eni mo mo daada ni. Bi o ba renu sami alagbara meje nbe ye, eni to mo o. To mo mi to rojo wa kiri. Ko mo ona ti an le gba mu wa. Iru eyan be o ma sun ko ni jima. A fe beere fun agbara Olorun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati Olorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa to de se nikan kan ta asemele ju Jesu yen lo o se pataki o eni ko kan wa la godo mura dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori Trista mo se se debi ti mo wi ni Wari wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pan dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti starti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lomi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti ota yin si won oba agbara Jesu lara won gugu eyan lo je pe ipon to ba won ni ban gbese nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo okijele won ti ja wale ipon gbese ti ba won awon miran ipon okunrun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka ti an po kan po ki an ma se daada emi yo ma so fun won pe ibo lo bi adua kalana ti o gba pe ito lo nje ta e ba adua to ngan ti ego na je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ina menu se yen akoni ye ti koni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti won le yin ko leyin eyin leyin ori won ba jin gokiki aye fele tan gokiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le sele emi le fi gogo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Kristi Oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe n to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe
1: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o Fun ife Olorun. Hallelujah. Eba nki dada. Eba nki dada.
2: Hallelujah.

0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Yes, o sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe ki ki po sweater ku lu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin. E to wo lana na ri. Na lo wo nje ta. Na lo wo nje ri. So gan gba to soro. Bi ene ko ti ri mi tan. Emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o. Bo ti gba mic lojo na. O ni bi e muta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan. E wo mo ri to le meji. Oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole ina to pada lonu ko kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire pe ni bori Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo pe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re lekan si.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ẹ bèrè agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwọ́ da santa yìí yahudi asa káwọ́lì mi da bàdá ọ̀nà dàbò dáṣà tání kẹsàn dàjà yọ́ọ̀rù mọ́dàbí yàkà yahana tàbúrì àyánu bàrà wakahudi ta sadai diba wey yahudi saidaka nadanda abinabini skofa jidas antalia yes olorun deo efulaye wahina taori sida midahana makubi diskofa taizi ndaku na mboni yaba yakaino matabi diskofa jidas atakaika bura saidaka yes ati si orone tori re asi orone tori re iwa mamanya iwọ dadi yẹ a si ọrun nitori rẹ gbabara today is your day this time is for you open your mouth yes rọbika bi anamarubi sakauna mataoni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo a fẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọmọ yes babalabade àlákálá onílẹsẹ lórí ẹ àlákálá onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹjú díẹ and die bon.
1: This is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ.
0: Didina dabuna mata waka bina taruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo walano ayo aposeli babalala odeo oni bite ya meji tameta bawa nime lumawa la rewa odeo yes efio kankangba baro long eba yes indaruba satambodi ako dudu na daratus kapatina baruba satanika daya balakabura satakana bakudis kadaya yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atomo oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara yay narao number 2 this kafa Oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka Oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku ombi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je edogun what are you doing kilo nse lati je edogun kilo mu bo agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara komo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done how long, what are you? And to me, I don't want to tell you. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, Hulu Arua Labar. Hulu Arua Labar, to me, I don't want to tell you. Abarati kukipa abatai sanki kwalu abato wota ulete abate dia yo lemu abati o se ra niye abati o se so disu esu abati o se base re se jema lowo abati pe se o leka ye nananga bi adaka usi daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade Inayade, inayade, yay! Yay, yay, yay, yay! Ininda rabu, nandari ata sadaka. Odeo, odeo, odeo, odeo. Oku se jumeji piri. Ininda rabu, anata raba. Inato junalo. Inajo junalo, inato junalo. Latinwa gara lan. Ko wanwa yameo. Ko wanwa yameo, ko wanwa yameo. So mede lumina latibilo. Ante me atoma ataya. So what the lumina, so what the lumina. So what the lumina, so what the lumina. So what the lumina, so what the lumina. And to me, atoma ataya. Oh, God, yes. Abati kukipa. Abata lakalaki ye selurie. Abati nankiranki selurie. Abati zotele udikuli selurie. Oluwa rome lakbara. And to me, atoma ataya. Oluwa rome lakbara, oluwa rome lakbara. Oluwa rome lakbara, oluwa rome lakbara. Oluwa rome lakbara, oluwa rome lakbara. Oluwa rome lakbara, oluwa rome lakbara. Oluwa rome lakbara, oluwa rome lakbara. Yes, yes. Oluwa rome lakbara, oluwa rome lakbara. Oluwa rome lagbara, oluwa rome lagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Oluwa wa.